Anggoto kula Kanjeng Rama. Iki ana kedadean kumbuh karo nekani marang Panca Mati Denda sing kudu ngati-ati. Dipetuake salah sawiji tantangan mekaten mengko pancen ora tumawa ketiban gegaman kuryuk Padhe Panca Mati ngajur lan

0: Karno
1: Dimas Wibisono pun kakang kudu ninggalake marang jagat wis tekan titi mangsani tak tunggu nonging alam pengerantunan pun kakang jaluk pamit mung titip anakku Kumbo Maneng Kumbo Amasono lan Mbak Ayumu Kandanono yen pun kakang wis kapunut marang Kang Murpunadi pun kakang musak dermo nglakoni dawuh

ngarani Kang Mas Kumbo Karno tak sarek ke yonong ponco mati ayo diwangi gowo wah bes dekawe ang 500 lho iya wis banjur rutinan sing apik-apik.

Sutrisno budaya cekap semanten adicara ringgit wacu calwek dal meriko. Mugi-mugi saged kagem panglipur sawetawis keluarga ageng RRI Ngayogyakarta ngaturaken sugeng pepisahan. Mugi rahayu engkang sami pinanggih. Nuwun.